ma ga ma ga ra sa da ni re ga ma da ga ma ga re sa ma ma ga ma ga ra sa da da ni re ga ma da ga ma ga re sa da ni ne da ni ma ra ga ma ga ra sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re sa ma ma ga ga re ni ne da ni ma da ga ma ga re sa da re de ga re sa Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re sa ne da ni re ga ma ga re sa. Ni ni da ni ni da ni ni da ni ma ga ma ga re sa ne da ni re ga ma ga re sa. Mama ga mama ga mama ga ma ga re ni re ga ma ga ma ga re sa ne da ma ga ma ga ma da ni re ga ma da ni ma da ga ma ga ma ga re sa.